Malo mua e lau mali e a hou eiki, pea malo e leleia e tonga kotoa pēku ke whanongoa mai e tau le ti o i he fiafi whakakoloa koeni. Kai kole pe mua ke u whakamal malo atu he ngai tala whakatapu kotoa pē, ko wha o whaki atu, pea mei he ngalu e a mo ngalu o pē, kai talangata ia te au o whai ki tua mamao, tuk pe mua ke ata ke u whai whatongiat maa ki moutolu, ko au i laisane pentani, i he whiawha koloa koeni, ko e aho sāpate, ko hono hongo fulu mātaha o o katopa o e tau wanoa wano. Tu ke tau kamata, e tau whawheta i, pia mo e tau loto hounga ia, i he aho tapu koeni, pia ko uhi ko e tauhi ofa, pia mo e tauhi hau haua ko whai he o tua maf mafi, o tā wau si ai a e whiawhi whakakoloa ko eni. Pea o ki ai a e tatale lei ki mou tōlu, ka inga tonga ko toa pe ku mou whanongoa mai e tau lei te o tonga me ngai tapa ke kehe. Pea te u whakahokohoko atu pe e tau polo kalama ko e ki he whiawhi ni. Ka hili e ni te u whakahoko lewa hono lau atu e tau folofola. Aia koe konga ulua ki ia. Pe konga hono wā, ko e o atu le vaia e tau ngahi whanongo nongo pia mehe whaleni. Pia he konga le waho no tolu, ko ha talatala noa ia ki ha kaveinga, ki he siofia, ki he mau mau luta, a e nofo ho tau ka inga tonga i he, i he fonuani. Pia o kou whatawange pēku mou, kei whanongoa mai pe e tau leti o. Kai tuku mua e whainga maali e koe ni ke lau atu e tau wholofola. Tohi koe a lea whakatata. Lea whakatata hono wahe tolu. Vesi ulua ki ke tolu ni ma. Ka pau kuku ke me aifo pe ki o wholofola. Te lau atu pe. Aia pehe a hono whakalea. E hoku foha. Oua na whakangaloi a eku whono, ka ke tauhi e holoto a eku ngahi whekau. He ko uhi e whakalahi aki ia kia te koe a ngahi aho loa, moi mo ui fuo loa pia moi meli no. Ke oua na mahui ia te koe a manawa o wha moi mo oni. No no o ia ki hokia, tohi ia ki he kakano o holoto. Ko ia te ke iloaia lelei, pa e tā pue kina koe i he ao oi o tuā moe tangata. Falala kia sihova a ki holoto o kotoa, pea oua na ake whaaki ki ho poto o ou. Ke ke whaka o ngongo kia teia i ho hala kotoa pe, pea e whakatontonu e ia ho ngahi alu anga. Oua na ake pehe i ho mata o ou o ku ke pot, ka ke mana wahe kia sihova pea ta foki me he kovi. E hoko ia koe mo ui ki ho pito, mo e uho ki ho ngahi hui. Whaka apa apa kia sihova a ki ho okoloa, pea moe ula ki fua o ho o mea kotoa pe kua tupu. Ko ia e fonua i ho ngahi whele o koe i he mahu, pea e pā ai waine fo ou me ho ngahi tata o anga. E hoku foha, oua na ke manu ki a tau tea mea sihova, pea oua na ke fiu i ene valo ki. He ko ia ofa ki aia si ho wā kune tau tea, o hange pē ko e tamai ki ho fōhā kune fie māli e ai. O kumonu ia e tangata ko ia kune mau ai potō, mo e tangata kune lawai ai ilo. He o kumā ong ong hake ia i he whakatau e siliva, mo no mahu inga i he koula lelei. O kumahu inga hake ia i he ngahi makakoloa, pea kui kaita tau mo ia e ngahi mea kotoa pēo kuke whaahori ki ai. O ku ihono ni mato o mata ua ngahi aho loa loa, pe au ki hono ni mato o he mā ai ko loa moe o ngong lelei. Ko hono ngahi hala ko e hala o i fie mā lie, pe au ki melino a hono ngahi alu a ngā kotoa pe. Ko e akau ia o mo ui kia te kinau tolo puke kia te ia, pe au ok monu ia kinau tolo kotoa pe o ku kuku ia ke mau. Ko fotu e sihova ai tu unga e mamani he poto, pe ia ilo kone te te ua ia langi. Ko e mea hene wha ilo o ku mapuno puna hake ai a ngahi loloto. Pea oku toi ai ha hau me ngahi ao. E hoku foha,
Oua na ake tū ke mōne atu ia meho ao, tauhi ke maua e poto mo onima ilo ilo. Pea e hoko a ia koe mo ui ke lao maali e mo e teunga lelei ki o kia. Pea teke toki alu lelei iho hala, pea e kai tū kia ho vae. Oka ke kato koto ki lalo, e ikai teke mana vahe. Io teke tokoto hifo, pea e melie ho o mohe kia te koe. Oua na ake mana vahe kia mea whakairifia. Oku whakafoki whaa mai. Pe ki he whakaauha o yanga hala o ka hoko mai ia. He koho whalala a ngā a si hova, pe e whakahaofi e ia hova e ke ua nā e fihia. Oua nā ta ofi a lelei mea te knau tōluk to tonu ke atu ia ki ai. O ka pau o ki honi mā hono mawhai. Oua nā ake pehe ki hono kaunga api, alo pe ake toi hau. Pe te ufuakia ki a te koe a pongpongi, ka e osi o kuke mā upea e mea ia te koe. Oua na ake filio i kovi ki o kaunga api, he ukune nofo falala pe ki a te koe. Oua na afe kuki mohataha taeha no uhinga, o ka pau o ku ikai ke fai e ia hakovi ki a te koe. Oua na ake meheka ki he tangata whakamalohi, pea oua na ake fili ki hono ngahi hala o ona. He koeanga hala o kwhakalielia ia kia sihova, ka o ihe mā o ni oniha o no finangalo fufu. O ihe whare o eanga hala a whakamala ia mea sihova, ka o kune tāpua ki ia no foanga o eanga tonu. Koe mo oni, o kune manu ki i, ai ka o manu ki. Ka o kwhaki e ia lelei ki anga vai vai. E mau e he poto ai o ngong lelei, ka koe hake a ki i o e vale koe mā. Whakatawange pē ku mou whanongoa mai pē e tau wholofola ko iai he aho tapuni. Taimini te utukata tau ngahi hiva, pa ka hili a te tau toki hoko atu lewa. Mālo au pito.